ganga are soto kende go ano soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re tengwana.

0: Exka. Yawa yanwe.
1: Bamba ni gewa komatin kwena. Uye an Bible kwa. Tingi yoni bara ko tisa ni an Bible ki ka ko koma. Te kai yama ko ta ko ta ko ta ma. Ito kenin to to te chome ko te la ka. Dangi te ko ti kam ko ti. Pa te mu te kama te. The conclusion we embarrate gated disappear quick can it are. Not go quick can it are. Can we hunt them? A corner can get a com saying how we are. At the guide, the hot day, the car, the hot day, the car, the hot day, we are. The queen of wars are. He do take the he do the talking now, he do the he have me at the cohort to the company. Tu ya hatewa ogwe kha pesi to wa mara kham twa kama te jara temba de kham twa kama kha go khoma te ki te ki te ka de kha de kui a thono go te ki ta te da o tsha go te a da o ka te ko te kun ti kan ti te te kha kha a isi stres sem bi tsone ka ho di ko ka te kha de ku ha men gemeente to ka nim ka to u kama he to te kha kwa te ko mwe jonga si ke ta ha he kani ma tau kala Moses ma Moses ma kani ma tau kala ta minye ka yito an kwena acha nomo ma iyo an kwena boronga ai kani mki an kwena boronga ai Moses mki an kwena kuye Egypte hana kala kwata acha Moses cha kani mta kum kwa kwa hana kala kwata hana cha o sha un kan kam kam deke o o ma hambele Egypte hana te ta ke echa kwa kam kam mum ki hana cha un kuli kuli sha da an kona kare kwa na tun ta ku kuye no kenim kenan bolon ga hen kenim ma ce a ja khifta khin iyo akwai na patu ti an o he ta hono an kona ya he ta ko miye ke a tem bolon ga ta ce ha Moses ja ke no an bolon ga he ti he ti a huoma ja ne jam kenim ma ta tem bolon ga ta ti huoma ka ku jam kenim she to jam kenim ma ti a kwin kwin tin Moses kenim ka la pra mai no mosi ma kenim ma ka nyom iyo a khoti da tun an kwena amun wotena a iyo he an kwena kunye wo kina adaha mozi ngoma ko tere pala ke so Jesus Christus im a de skrusi ke ke go kwa da te a Jesus Christus im ki gawo te kwete ta ko mun wote kwete Jesus ima a ngani te kunye wo go no jonga te ki tsana ta kama te ta ma adaha tem president ma as Moses im ko corona go ima ngungu he mandata ha ma keni ma to to khwe am president ma mandata South Africa na am manda a do tin kwena so Moses im manda he a do rin kwena ta yo ma munwe na ana kunye woyi so ngi jwanga te guyeta ha he jwanga ti atana kwa ta kota ha ate kom kwa koi am president de minye te kwa te hinya gon president ma khamo ja ko kwa wo police a kwa ami kwa spatra ko ne doctor kwa so ke he kwena a wo president ma kham o ja kwena an kwenta president ta te akom kunya te no na no te ke iye ko ka Moses im o ditangwe te komo nyu si kwa di Moses si a ja ate kom te hima kanim tche him koma ate re ko ama kwena ka wo ko kunsha na am koma a tun tau kara an kwemal an kwenan boronga ama a no an boronga ha kanim tama duro hebe an kwen hiye hiye an kwen ki jere kan ma kara yela kwena a khifta khadin iyo pa tsumoi ba tim kwen o kha ho ti an tan o an kwen an o he mu ko tse ko ta ya he mo sim ka mo si kanim ta ka kwen kanim ma an kwen ko in kala kanim ko to ti to an ka hi to te ko hi to te hi ka te ko minye te kwa ta ko te kre kam kre te kwa kyanim te kone ki kriye ko malu kyanim te kama ko te unta veji te kom kai si kan kara ti ya ko ji te hiye ta ha te tsuru na kwata te kyanima te hiye te te eye ko ji a ata kyanima hambe ngwe kom kai ki kwa ki kara te o tsuri ji te hiye ta ha te ki a ho dikana fata to ja ha te mu ho te tsau sha boro ga fata kanim ki kanim to to ki ari ha ni kanim ka ki ari ha no kanim ko te ya ja te kanim ta kai ku te ki kanim de tsone ta te kanim ki te ya kanim ki kha ku yona te xokade aja hambe tu ye kafo aja ngwe pompeke azikhanim toroka ngakwana kancinjwa ngakcana ta ha te choko kujanim de choneka kelima te qire kelima te galana ego hamke ete de te galana ego kwa kyan kanim kwa te hambe tu ye dao nucha aye kita ko lapra kanim ata ko o kanima ngicam sika kun cha aye hi huji te huja ito te te te a morsiti mutamsika te de aye huki mutamata ya hwata te mungote te fiki te komo te radio ke tia de khatala kwe makode oda ha an kwena wuta da kham kanima an kwena avaseta khande ho hiyeta ha khan otere so aji aya ho chagito cha aje avashina jal lati khata akwana kanne tsamme ja oro hane ko kuro ka nyo ko la praka ko cham chanima ya hata ke tsamme ke hem tui khama hito avasi ke hem tui khama hito la praka kham chanima ya ko ti chanima ya ko twa galana e emte a tsamme de pa de tsamme de chuchu ka em galana e ko te a hambe be go tem chanima Jesus Christ ma so chanim twa to we hito te yoka jawa kaya hito te yoka oro handi khamie kwa a khuro tse a je ke hem tui khama a je oro hane go ke hem kuru ma fei ge go ke hem dam ma bori go da de khama khani mata so kan ko to a je ke tsa me ya ho de te ke kwe an o ho go hambe tsa ma khani ma so la para ka de a kone ka kan ko to nwe ha tsa ma de ga ta o ye ta de ku go te de ga de to ke ma la para enwe mkhu tse ma ja khuye freida ham te ma ne te hinto kyaran khawana ga ta te me Jesus Christus aja yata chao ka ne tiuka ya ko Jesus Christus ya ko o mata ya ko kwa mata Jesus Christus te mkhom kem ki ken ko to ne tse he te kha ha te uo kala ha te ngi sike hinto te mu kanim tse u kene ma tenge ka kene ma te tsu tsu kene mkhone ke tet alte de te u kwenji ke tsu Jesus Christus in ki te asure ma de Matthew 6:20 ke te kom no te anga ma te that Jesus ya hen mkhom ke ngwa ta ham de sipos ko ta te no ham de sipos ko anga wa tu ha ma Judas ta mi te ma e we hi Jesus ma a certain McKenna, Judas Mata, a certain Machaukara, Judas Man, Judas Shepo, Ewe, Priester Qua, no Foreman Qua, and I amanda got that in Qua Aratua. The Aqua Asiako like at the Am Comti or a car oven, Kawa Hinto Disinto. No Yahi, Jesus in from the Sipu Quater, Hesman Ki, Am Charanki, Yako, Kawa, Daratin, Yahi Aki. Yako yako Judas yako Evene Jesus ma aja kham obetim khoma aja kham khama atwa ndasike ya Jesus ma yako ke kwa kwa khole Judas Jesus para Judas cha khona mtoma ya han abeka ewotire ya khono ake kho he Jesus ma a khotwa atwa Jesus ma kho ya soldat kwa yako kho Jesus ma Petrus avasie Petrus ah Petrus tu kham de te akome no Petrus komo go no Jesus mie ka Petrus hu e ka no ka he kwa ka ka di ve no kwa de hu e di de wa be ka an go ti ingale pala ta tim to man ingale ti ya de ya ta ka de go ka ho ta no kwa de no kwa a ja ti ya o ta ja wa ti wa kulisha Him tom ti kalunata. So akwana ka Petrus ka ti na wono aki Jesus ma guye kwa kokunwe hi Jesus ma guye kokunwe na agba sie ko foroman kwa de kaye ki Jesus ma sie sikala e Jesus ma aga sie ko boronga kara e na wono ka wana guye kwa ta ako kunwe Jesus ma a Pontius Pilate simka ta aga sie no khawana kha aki ta ko ma muwe no boronga hambre am komki mara auna minyeka am koma tsungo ho e tsungo ho am koma so Jesus Christ is ma a corona he tiana a de Jesus Christ tsungo ho mar tuan suka te mona a ja gama ya ta gam khwena ka gama a Johannes 3 verse 16 te kwa gama a de tsan kara ncam gam khwena akwana ngum khom kaim ka khama ya ta ham tu ma charo ad ke hem tui kham kham ki do te ma khama ko koi koi sha ama kwa ma sa ke ma khama tu sa kham twa na kyare karai chatan ma khama wina na ko khama kyare ka sa kham twa na ya he kenim twa to e u khama ki yise si ya hwa ta kha ka yise si ya ko te ma de kha kha buruiki ya ko te ma ho da ti buruiki ya te ma ho da cham buruiki ya te ma ho da te buruiki ya ko ise ya te ma ho da ni je se mi ye hi ye te hi to ko yi sha kha ma te a ko yi ko yi kha ma te kwa ma yi ni boron ga se te kwa nya kwa ni boron ga se te kwa o nya kwa ke kha ma ya ko te tsa mo yi kha ma te ya ko ko yi ko yi kha ma te ya ko kwa ko le ka kwa na ka ke ni ko to ke ni ma te a nga m yo ka kha ha mbe tsui kha m ke ni a ja ku e ko ma aja tui han kwene kere ke kungo ten kwena aja kyanim ma kwa ma kwae aja kyanim twana ana hambe adiko kyanim twato ke hem tui khama adowote ma hambe kui a a kyanim de kui adowote mkoma ama a kyanim kwa ma kwae ke hem tui khama ngom keke di mkoma kyanim kwa kwa ma kwae so an cham kyanim ma cha kunye ta ti kha jao cham kyanim ma cha kunye ta ti kha ngi bi han cham kyanim ki ai ku cham kyanim she ai ku tra kan ji a cham kyanim ki cha manda ta ha cha kunye he kha cha ko nu ma u ka cha si ye gu so an cham kyanim ma platform den ki cham kar ti ya de ker ke tu ti ya de du ne pri ke de ti ya de bos ka pa te wo ti te kiye te bible ham de kere ma kwe de kwe of bible kwe de kwe di tango ke de bible de te ana khaw mar kene mto to ate a hito te jao ka hito te jao ka te a ha te do kene ma ta te jao ka hito te bisa ka ble ti te e ya ko jike hito te e ya ko jete he ti mar ka ma ade te kha kene ma te a ka kwe te kwe ta ti kwe ada kene ma yakara ta te ki dom ye khala ta ada te kwe ko khama ana ko ta jao ko ta te ja khama ja a khama te o ma ko khom kai sike khama ja te ngo mo tam kene ma tem ta ko ma tem tu ma ada khama te ana ko ta te ja suru ti kene ma ada kene ka te kwe ta te ngo dom ye te kwe ta te ngo kham adam ki khala he che o ma a ha mu ya a a kham khala he ada te kwe ka la ta te che o ma a ngakwana ka achetso ma jao ka tin tsa ba ho achetso ma jao ka ti e ye ho te de ho tsui a marate hi to jao ka khani ma te tsau tsau di kham te ki khala ta mang thom ma khama te dom ye ka uta ti ma ngakwana ka ti gala ka de tsau ni sa ka khani tsa to kere ke ti ya ti kere ke ku e kere ke a jao kere ke buye te ve tsau de tsa ma cha dia ho go te ve cha yele a je tsa ma cha wo go tsa ma cha go di hi ka dia mara a cham kyani ma ni tsame cha mu kara ma kha cha tsau kala ma ni nga m kwe kha mwa ya kuli nya ko ma a ja ke te te kha ma tsau ko kha de tsua te ko kyani ma na gwa kwa na ke kyani ko te u ko ma ke hito te ja o kyani ma te a kyani ma platform den dik jala ka te tsau ni sha kha hito te kyani ma kwe te te hito kyani ma a te te to kyani tsua si te kyani no ta mu a ja te ke mi kyani ka ro da wu a tsungun ga ke khama tsola de so a khapte nar na ate koma de kwa a khapte ke isalite nte e kwa isalite na ke ma khro ta a khapte ke kwa si ko ti mu ke no ata ga te kya na ko te history tam te mu no a khola ka na mibia ka tot ya ko smet repo ko te a platform ne te ya tan ke ko ni ta ti te wo ta be ko je te wo kwa ta te hi be ko je te hi te ma kwa na ka kya ni ma te a tsou ka te a ho je ka ke go go ta teta je tsa kere ke teta je ga mantlwa go tsa ke e ke ya kala fata tsuru ti ke ne ma nwe ke e se kwa naka e to nwe ke e te ngwi ga mkeni mtlala ta mate ke tsa ke e te ti domi te ti he tsona ya ko matri ke kwa ta tsona ja o kala kwa ta tsona ke e kara kwe di tsona kwe di english tsona kwe di ke dama tsona galate ke go te hiete so ma ki te wo a go je te hiye ta bego de te wo ta bego de te ta ko si oro ta bego de te ya o de ken ko to ni to ken ma te a ken de a ja te u khom a a ja te ya kala kwa ta ni ko isu ka te u wo ta ya kala kwa ta ni ko isu ka a ba lo ta la de khama isa li te na ba lo na e kwa to ti ta go mu a ja de ne to ka gwe a ka pi to ka gwe ye la go to wo gwe so te ko tsana kwa ta a ta ti kala ni platform de ne si africa so te ta ko ni tsawo ki ko yego ta te ta te ya ha doro pa ki ko yede te doro pa ki aba si ku no a ki te si no ku ko jao ta so kuye ya ko cinja ana hata ma cinja da ham kyani ma te a cinja ta ni to te tsuru ti kyani ma kyani to to te uwa ha ma khade kha chake ha ma khade ke hem tsui ham jao ko ma cha ko ma te kha jara ka te tsuru sa ha a cham kyani ma te cham kyani ma kai ko cham kyani se ka cham kyani ma cha problem ti ko ka ma ke a cha wodi cha ka ko ti ji cha e te da ma tsi cham kyani ma kare ko e de do ma ka ha ma Kama cha kwek kwek kama cha komo gusi amen. Ito te choma e dange te tonsi kampo che. Nukui te komo nyo, nukui se kate ya hacha kama nyo. Ito te kanka, ito te gitra, te mtre kampi chan, te manum ki chan, te mtre kampi chan. Te gitye nukui kha oe, te a kha chichye te kha de kuye ka, te a kha chiye ka sa kya te kha de kuye ka te kote kampo che. Kha te gitoma. Tete jao kota kote te doro ko kaka te kwa ham dao mamba te hito ngam kungam kota te kui kwa si te kumo kui kaca amo kati ma ka Jesus Christ aja kan kwa te ngam kui ham kum ka ngam ako kaka te ngam ta hamie te hito ngam kui kawa te kwa ngam kui aja iya ka aja oma kota de domi aja kwa kota kumki aja ngam kum aja oma So ata kha ya ko te to kwa da kha to se te ngam da kha dombi ma kha khara e te dangi ta mi te te ke kha khala e kha dombi ma kha hi to nun e ma kha to na ra ka kha di kwa kha ka ke em tu kha ma di kala ka te ho le ni to di kwe le ni ta ma ba te as a christian ta mi te kwe te ta ma hi to tun kwen ta ta e ku ka tsa ma te wo ta te tsa e ku te nga ma tun kwen na te kwa ho tun kwen na a kan tsana kwa a kan khulo te nga o ji a kana ti o khu ji a te kana a ka ku tswala ko ngam ku o ka ba tsha e to kwa cha ngam ku ma ke hem te ka o ke u kwa ma ke non am tronon te tsa ma te kwa a te a te ka ke hem te trek a ma ke kha di ngam ku ya ko ngam ku ngam ku ka e ku kha tswana tie hi to kana kan de ko hi de ta ma hi to ngam kwa ko ta tie Jesus Christ danke ngi ko hi te kala tsa ma te mu ka nwe Hito ngay mahati te ate o kham chay kumate ak ek amji tamate kala kate mba ak ek amji a khade chay kote khade chay kote khade thom ka kote khakiri kao ka anga oji te ukwe na te anatana te ukwe na te ta te tana te anisha ngamatana nako te huo kata a huo kwe a kwa kwe a jay chan kwa kwe a tung kao ka kote a Et à tout gawa. By Jesus Christ, had a twang hat halata, take a hatia, water, then quieted that the had a twang hawa, she water, Hamia hikwa, haya, gon aja haguyego came to Hama, the Hamia koha, hateka cha water. Nachako as a take a shako, who had a take a yetat. Jesus Christ and the quote, and the comes to Jaraka, Jesus Christ had a quarry, connecting with the Yokara, and Palata Hurit. Amen.
0: Ex car. Yawa.

0: Efka.
1: Ya jual kami ke kuning hengkang, ovo cuma hengkang. Bala tetiang jukon hata sa masam kanda ke yo ele. Tube tafir suwa tolfu tamchagla fertini ma. Ta tetem kuto nene vundila ovo mkuto nene tanga ma kumisila ta vundila ta ma vundila tunen nga datanga mvundila walela juba egiyenga juba wa 3 juba wa 6 dawa juke gachia chi joy a juke gachia chi thwe a juke gachia chi ngbu aku tuma ke tsena ba kana chi 3 monga na kana chi 3 a 3 a onka opoka je monga na ang o da ka ju ga ka ka ko kwa kula kula jing ege ge da muri ang ka ga wose tswa ge tswa tma ka nga ba ju mpange sa ju ge chika nga sanga kwa ka jwa ju unju sa a unju tswa ga ju kanga ju sa chika kwa nju mo a kan kwa ga n ta kan kwa ga tswa ka ma kan jwa tsin chimbu ga ke gman hum kang a mi okay kem kwa sa tuna mkom kan dam ko ga sa kulu ta ma sa tuna kulu he masih dekat saya pun dila takang. Okey. Kau kumisalah dasa. Hangga no buno. Vene. Ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange. Na mutima wenu wose. Na mukuli kela kulia. Na mukuli kela. Na muku. Linyenga na wusiwa. Kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo vienu. Kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu. Mumu ikeye mukuwa mema ku mitima, mitima na mukuwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandekia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi ve zikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia ne chi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya kankui masimu konwa duwa kika chinimbu ka chinimbu ta gawan a kankui yeng dege hal hanga no wuno vene nguange Yehova. Kanine kama nga dege ming a gawan alulukenu ingabi. Alulukenu wa ingabi. Kuli ange ingabi. Ingabi simi na mitima wenu wose. Ingabi simi nga bagi kakataka huisese. Kula chingwi ka e a nga a kha nga a ngavi ngsumi a gawa. Chige gawa ge nga. Chige gawa tu. Nga giyam. Chige gawa tu. Nga giya parat fandeni. Chige gawa tu. Hum tram kwa ya. Chige gawa tu. Hum po ya dewe kai tang. Tua wa dewe e iba wa ya kesung ofu iba kula. Hum po ya chi troi e iba un troa. Ki kui wa kushin aga. Taka kankwa ya nade na. Muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa. Huna wage kaka kui wage kawisha kaka tihi njuma waka njuma kawo gawa. Taka ngadeka ta vulienu mitima yenu kri kri krasen. kati vizalo vyenu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kwa mekama kike tawama huna kawushe kakachi kau. Ndiwi nchia migawa. Manchuna kawushe kakachi kau ndiwi nchia migawa. Migawa yang o. Nka wishe ka e kumi. Manuwa kachwa ngu. Uwana twage kuiwa. Gawa te twage kuiwa. Gawa tu. Ma ushinga. Gawa tu. Ma uge ngawaya. Gawa tu. Ma ugu twage kuiwa kuhusi kaga. Nawake a. Nte ayasa, mpayasa, michiasa. Ngavi tateti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchate na ngangage kam tani nge. Ta mchate wa dubi. Tate wa sa gwa. Kula. Teti kong. Ya wa sa. Teti kong. Waya kwa kuya. Teti kong wa hana. E. Koma kwa sing. He. A. Hege mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchang hii. Nge chiwa choka ng. Katua. Chiga e. He kaya kage kumisila, te kumisila. Mta tronsin, tuwa ge sa ofo, mta tronsin tuwe sinchi singatikang. Ta mta tronsin kege ngaba gawa. Ta mta tronsin gawa gwa. Ta mta tronsin gawa gwa ngaba. Ta wunoni, mta tronsin, chika nka mta sa gang ikwe sa. Ta chika mta tasin ikwe sin. Ta yoya gang ta mta yoya ge kula ikale. Ta mta, Donc, comme ça, on a adaba, awa a aga, que tu futika e, he a tronchin qui yande sa, ofo a tronchin ke giya, ofo a tronchin ke kama, awa shinga wa da. Den, hen, hen, na, hege kaka chakate. Kaka ma shun, mtati kega, South Africa e, he mta tronchin ke kama. Daka ngang, dhwan ngandage, duye kanke, a ba, ega de, ega tronchin sa, tuye sa, chikang. Ta mi kankwe ma kagu da kwa adong, ta ma ki asa mi kankwe, ngu mi kankwe nte. Nji gu trwa ki tui wa kwa sin aga. Mi wa trwa, ta kula trwa nui, kula kwe a kakamia uwa, e wa gu wa trwa. Ka wa kwa trwa tu mami, ka gu wa mi ki trwa, e wa ka kakamia, a trwa na trwa, ta mi wa trwa. Mo mu mi kwa dhwa. Chike, mko ke sa, yo ele ke doz, 12, kunde kom ko. Tak ama saga amaga amagu mak untuk itu, tak ama kuasa

da wa kula wa ya ojuwa wana kaushi wa kachili da wa ahang. Kachinga ay kwa ekhad ay chiya ka mkutuwa njuka ke chige wa nganga kakuda kwa kana iti i u ungu tukhe kwa. Kakuma mchi, kakuwa Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ige gedi ya sing ekhad ka nga yengu manju. Kwa yoktuwe sing ekha yoktuwe ngu manju. Kwa yoke kula juke kula. Kwa nga njwa nga tedangi ki kawishi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu nga aga. Amen.

ska FM 107 o e tano nie ga tsa me 7 tsa mo go 40 minute dze tenge ker mo go ta a je ga tsa mo am o tsa mo ga do ga do se na go ta go ga mo a sen ka I ga ga ki ti he hin to te kha se na go ta go te mo ma ka te ku wa tri ka ta mi te be ta ni ko te di ku a ri ka ta ga nwe ya ta ma ga ga ku wa te ta ga di kao anu tsu a ta ga mo a sen ka I di te ki ya go ta to te tsa ma te ke ji nu te do wa te ke ji nu te a Yesu is in that Sondag ya de te mo a tsena khwata no doti and the sondag e tsui te o mo a tsena kan e ne e tuna tu kuri na kuri ngwe na ngwe

0: Efka. Yawa yanwe.
1: Kama tati ma, kama tatrona ma, kama changui. So angui kazi. So inga tek angalak eiha, te wokwa boroa. So can ma tegu ek tuwoko tako tek tiya ma kotako tetrona ma kotenguisa. So apa ya kenma ngla kwa pesa ba hontu fefta fe sesiki. Ke hem tui kama tak ma woko ma kama angui. Apa ya tek are ate tak ma kwa na ki kenma tetrona ma kotek tiya ma kotenguisa. So te wokwa kore do ma kako kenma angui egu. So ana ko tuya magu. Ana am ama magu. So tenguisa kenma. Kwana kene miyaba so kene makwat kwa tuya kwa tea te twa khamu yaba so ta kene ma jawe kene miyaba si ngoro siki of kene miyaba si kai ki mala kene ma jajao kene miyaba si oiki na makite wo kene miyaba kene miyaba kene ma gana kwa bible oki so a bible oki kene mi kuye kuye nze jane tita te twa kwa anga si venu te hi plan na ko te gya ko te kwa amen.
2: Amen
1: so tiya ba te ti ki kama ta nga o sanu nu ta ta ki kan yata ku yi e kam ta kha ko te nga ki ti khala so ka ti la ba de ki ti ku ha ya ki ti ku ya ti la ba ko ka ti ku ya go be ti u la ba ka mbapera ti ti ya go aka ta na mbapera ka ti la para go so ku ya u kwa mana te an nga o si ki mutarifa nte ki kha go ku ya mala kanam ko to dik khanu ka te ngi he chao kawa na ti u kawa so kanima kwa te be te dik khaya kanima kwa te te dik kawa so ni ku ri sik kanima ti khala ti dri vi si jan te o kele ke ti shwara ma ti ni besa ke ti shwara ma ti ya te o profita ko nan en ke ti shwara brati so a kwa na ke a ho ja ja o ka ni dri ho je te o khaya o wa ti kwana hamba tsa tsum ke ga go tsa hopa go be khelma tsa ke khala go khema tiki khala go so o khema ngwe kudi ke nga ate go te o ke ke ke se ke tia shwara tia shwara ma tia shwara ma ka te go tsa ke khema khala go tsa ri ke nyam ka go so tsa o te ka tsa kom khani mo ku ihe no tsa o te tsa o tsa khema khala go hamba tsa se gala go ma tsa hopa go nu skanam ku ye tsak te ke tsak kom gwe tsa u ka se ke se kung ko nu tsa thung ka lo kom aku ye so nge aku ye tsa thung ka la ngeng e kwa mana kom ka tsa do wo gwe nu aku ye tse khata a tsa kom sa hieng nga no aku ye tsa u tre ka tsa kunyama so aku na ke tsa wo tre tsa do te ku ye tsa de tre ka hi so hambe tsa close class go be tsa mi tsa do ta ma cha khaso ka munu nga cha dota kuya hambe mahe cha dorota so nda timete kopi atekwa atye kuti kuri weki sa atetye ko twana akuyeka sa atya kwena kharo akuye amtoma koma ko tesika akuita cheka amtoma ka okishiye gu nungi akuye amtoma adowogonu asa asu kuma ko kwe kutake khago adowota bene hiye gobe kwana ke kyanu kuya acha komta macha hiye tebe cha dowote be tsa dogo tsa hinya kwa amen
3: wana akwetsa nata hinya go tswara hi anqam aneta go tswara go si khuikwa ne si tseu kara hi a ti kuika go dawa tiwe a ta kiye ti kwa nne ta matsang ke ke kurito wana nna cha nem kharata kwa na ti ti fasi kwa kwa ke kwa ti tsang aba na gwata ti to kwa go bete ya go fasi kwa ti tin fasi kwa cha ta ta ta ta ta wana matias im 22 da fers nye kan der ta ga ti yama go tiye go fers ma wana a cha nem tom ka keri kumando mense kham kharanye tui khasiki takon asa ndas ke khamanga ke ngam anza ayosa atsa ngam tsana akwa kha tikui ka te kwana nuti ya teta saje tingama ta to a chani mti ngama ta kwa kha tako to tingama ta kwana nuku ye to ke tikhasa chani mme amen takon kam kala tikya wogo tia kuya go yen kure yen Johannes 4 verse 7 takon nu 7 takon tsa kwa 12 21 ake gabana ya nqata ti wo santu to muwa ko ngamku ta khunu a ngamku ya tswara ya gamchane moka ta hon a ngamku ya hito to ki ngamku san no a ngamku ya hito tlo san anza sinu gabana ga kui kwadi kui ata ti kuye go be platform 10 ga siti eki platform 10 a ngomo kui tani makya kala ngomo kunu te manuka kwete connect ye in Platfontein ki ti kuye go be Platfontein si ngom kuguji ki mara ti kuye go todi treki ainge ti teka rakwana todi nqate kurito ti teti tsama a ti nge kwa tim ni tsam ti ateti ha akhakwa na ti borego an osa nyete na ti kwa kago nde obete chali makaya nqa kwa a tsate makwa ka hamdi tsone ka ya angam kusa ndasi ki ndeu iya hisana he akam ko tsa angam kusiki ni tete tete ke ama kwa kha a o kwa ko makete kai ga gamte ga ma o kwa ka ni bore ya kai ya ko mote ti qate ntote ko ke to kha ti khubi khubi kwa ni kha ta khunu ita ikurito a kwa sa tsa kamtsa aba na hitsa kin tum kwa mtsa ma je ko tan kara ta khuna je sa ku i kwa je hi kwa ya tsinza sa le kwa je ti ku i ka te o a te tete te kam to tete nga mo di o kita a kwa tsa kam aba hitsa kin tui kam ta ata to nyama ko jete ka amma no ya wo wo te tamso ka kuya ya wo wo te tamso sa kungo te kwa tsaya mako kwa ku kara go sa kungo te kwa tumet ona i kumet kana i ta kwa na nga ki tsa set u bi te kuku je nyama kwa ya tum kwa ma ngwa go ba tiwa na ta i te ngwa tiwa tsa on kwa ma na ta i tsa on kwa ma mara ti tsa ngyo ka tim tsa ma tim tsa ma tui kam to mu kwa ko te ki ka ko wa ta kon am kwa ma ki kwa go am kwa ma se ja go ro kwa nde ko go tsa ma kya go kaki kana kwa tomo ko chia kwa te de platform ten ki akuti hinyeta kwa sa sa si hinu kham gubusa no sa sa si kaso anso ka aki kama si kana kwa nte ko ko practical aki kama hi sa tokita tuche kungo ko tuche kama ko sa polisa akiyete ke ke sa akiyete ma di kwa na tsakuti benu kwa na tsakwa ta ka tsake kwa kwa kwata nga kwa na mite nga ma di okiti ha ti qeta be ti kungo te ti kyara san ti tokia ta khona ngama ta khona tek trek am ko te ki ya kwa ya akam ko ta si ti ya kwa ta khona kuma ke akam kham ti ho wo ko te ko tu kuma wo ya na kwa an ga si kin te u ye te kwa ni kwe ngam so ka ma kungu nde u ta i dza wa ma si dza ka kwa ko ko ke ama kya ko tana ama se ko kha sa nde u kwa na kuma ku ngama te ti ta ma ngam o ya te kwa na a kwa ti te ke to to to mu ma ki te ki ya kwa kwa te u ngama te u planis ki chanin plana khamza ka tak garan tsaki khara ko ek aya kha ni tsaso ka platform ten ki tin kwetu nga ma garati chanin ki tsak garan na tsak etinu nga lu tsati do wa kunwote te ka tui kha ka platform ten ki tin kwete ta ko te ko mi kwetsa hinya kwa ka ta ko na ma ki kwa go ama kya go ye u ka wa ama kya go kunye si wo go wa ta ko na ma si hinya na si nga go etim kwa ma tim dama si ma yin kwen ki te go be ka bana kha ama ngoku ne anything kuma te kunya khabana kha ama siya go choka amki tek tek tek wa tak tek nya te nga tiki kanim kharata ya to kwati zaro tsa min esi ki tsak kwara kwa kwa tsa tomo kwa ta kwa tsa kutse si zawo gono tsa be kwa kwa na nga nga ka nga mko te wa te ngomo te tek kwa kunya tek tesa plus fantin ta kwa na aki si kana hanu ama siya go kunwa go ham da masi kwa ma nde kwa na kham ki go ka te be a kwa ye ka kha ma wo te be nga kwa na si tru ngwa mda msi tswa ma tso ka na ke am si tru ka ra kwa na kha ma wo te be ke kwa mara kya ni ma ata te a ngwa me be mara ni te u khu si u su su wa su bu su bu na kwa yi si kwa a kwa na te ata hin ka ama u tso sa ya ma kwa ama ka na u ta ka na tsa ka ra ta be kha ba na si tru ngwa kwa am tswa mkwa ya si kom do mo kwa mara a kom do ma am tso ka ma kom do ma be a kam si ki kya ni ma am kwa uya a gore go yo tsa tsoka tsi hinya ha a kwana tek tek te tsosa makite nyama ite di ngam ko te kwa kara kwa ta kwana ata yete nde kwana ama si tsowa si unwogo ama si yoko si nga go ma ja o ka sa tsowa tsa tungo te kwa tsa ja o ka to be tsa ja o ka tsoka kwana ti mara tsoka kwana kwe ti tsa tsoka o be mara a si ja go kwa tsa kwa ka kala ta tsoka ta tek tieto ta kwana ngita ya kwa aya ka to tiego fas mkhamati khasa par diker mtin fas tuya ta khono tuya kitsa to no aga kitsa yamnu to tin kitsa she acha aya cho anyama ko jao sa sa ti khaka mche acha sarota yet jama ko tsaki cha qayo ko tsaya qayo ogo kwana tsai nyeta anyama ko tsa ko ye ko kumota mara khuri o tam tsiki jama ko tsaya jigati qayo sa ye to e ke tam sawito mara yisi to e kitsa ya qayo ko amir matego mara amir mata kova ta chakyate tamzuka tsak iyo pa par dikerata te nga ndo bata chakyara ta ko chakishik taneta Zainyeta kwa taki si taneta. Ngakona kene ngama ento te kui. Kene ngama si oeki. Te ya kaa oko ku ngama. Ata te subu subu sa. Nde obete. Ti nga oka hinyete. Ti doeka ti hinyete. Kobe ya kwa ya. Hallelujah. Te di doeka te hinyete kobe. Te di doeka te hinyete kobe. Ado kwa to atiki sere tinti hinyete kuchoka o. Kwa na ti kaya kwa kotebo. Takun tuwa takwa motebe akwa cha mandate. Mara takwa moko tuwa takwa cha tuwa mandate. Kanta maktausan. Agdakwa kan cha kungo kun. Hiyoko agdakwa kan. Chati tkaya ki zaro kunu. Kehe dakwa cha ki damande kwa iyo. Ndeo bete. Kasi zawa kwa kaya cha cha usi oiki. Ngeete dakwa cha munu. Tebe ti cha mtamu. Ngeete dakwa tebe ti cha mtamu. Sama tekuate. Atekuate kwa mtoka tekiyo kwa mbuka wa pesale 115 kuma. Kwa wote ma. Takuna anyambo ya kituate tuwe hasiki. Ma ngan musobo na. Numae ana mchani mata. Ngan musobo na mchani ma mae. Kye kwa mto mieko. Kye kwa mto mieko. Ata tikaate. Krimisa akinu. Tikaate. Achani mawa kahin ehe. Titoza kia wakove. To di manoka anga tisikti ya kwa naika takun a tuwe adrisi kita yanu ake kabana ya miete tem chane man amoka tima a hiye mkoro himata mara nge jako hiji kweto we mushobo ki idols takite wa nge jako ngom san khoji chokaro kni khoji kam kam san khoji ati chane mdibeto we wana khomte kita ya wohi nge mfasba nge to rapra nge mfasba nge to wo Mara ngu fesu kita kwara kwa akita si nyati nu. Nganu cha kya nimu kwebe abasi. Nganu ee kaya kya mdi abasi kati. Takunu angasi ki ata hisa neti. Anza ngu mko silivara kadu khauti kata. Ngu kya nima. Ngu kwa mke ikuma. Teswe ya sanu. Am kya nimu iye ndeuta iye. Anza am kya nima. Kamo ti mara. Kuye kwebe kteya kaya titama mungo kwebe sewo titama. Kamo kwebe kare titama kungo kwebe kuye titama. Ango kamo kobe. Hallelujah. Ay kama te ngo mchani mate kui kate. Ta kare ko iye kote ko mchani mte mate kui kate. Am kui o nya kwa ndew kwa den. Ta kono chatoro ka ki te o kwa. Yam ka kui chawa ate kwa kusa. Am chani ma kui ye kobe. Mara chatoro ka o kwa. Makacha wo hing ahe. Chatoro ka kwa. Ti to kuku kuri tu. To kuku isa. Am chani mdi iya. Ngu kwam ke chani ma tera prakuma. Te kam chani zao ka ato. Ngu chani ma sito am chani ma sito ngato kwa keri ni kwam ke kwam ka ya huita. Kwa na ama ti zao ka ato. Ndeo ta ti zao ka. Ngu ma ti toro ka ato. Ngu ma kawa kwa kute. Ti manusi ka ti zao ka ato am kuma. Kama kobe kuye katama ka. Ay nga mama aki kwa mahima. A ngom chani ma temki. A toro ka ka ato. Ah mahe. Kupiti sa ato miyeko. Kupitisa a kani mangome be kupitisa mara am ama cha kupitisa rakatanu kehet khuz poli tama jao kai ton ama natanya kwa kya kuyego tikuwa tikuwa ebenu nde kwara kwata ngu khojit mba kwara kwata ma o kani ka ko eh kani ka ho nu go je ka ma khuji ki yakai ko je ka ma sangoma ji ki yakai ko go tre kani mje wo saneko nde to yanya ko kani mdinga o kya ko Angwati ngwati ndo to ya nya ko tani mkeke ngikwe to platform ten kiti towe to tinga ngiko jiti zara na hi kare ti zara na ti ebe hi mara ngi khuwa ni ha ti muwe ti angun khu ko mta khu ko ti manua no ti ti manota sam oyo kwa ebe kwana ama ngana mat be no am tunwe ke het khu kwe di ai a kete ke yo khu kwe di ai a kete Ndeo beti, adye makatasi nta ngako kaya, teti musobo kuriete. Ndeo kwa na amdi kwa na, mara kani ma nta teo kewote. Takwano kani mdi ngam kwa nta ii, Johannes 3:16, te angama hii. Takunu kwa mtuwa matea yungu kumke kia ngoo mahi. Ata tea yi kwa, te ufarsiti, te unaye kite ngomo, te kani mkwa njengere kukojika. Te nyamo kwa hika kwa kaya, ngu kumke kia, titra unkao sana kono. Tidi kaya kiri na tuite esa. Mara a kaya jiu kiri ji. A yiti kutam cha kawa kata ni kwa wanko. Nu kubwoko. Nu ako jingu aya kite tuungwa kakunu. Na ako jingu awa jina tangire kweto. Mukuyati kuyete tamso kati tian chawa te todi kaiyawa. Christian nan o Christian kunata. Kwana nga to tamka ha. Ata guanam ti anija. Tota bekwa anija kwa. Kanima te ka ka te kehem kui kam tamaka. Kanim ti kayaki ate. Ati mosa na kuyako tam hiti yo. Akwa ama kuyo kurinu. Te rapraku. Ata di kao ki kanima kuyano. Zati mano ki kanima kuyano. Zati kaya ki kanima kuyano. Kwana kanima kuyo kungasa kasa asa. To awa kiriete.
0: Eka.

Munambi mbiamwose, inawana Yesu, lekaike ndila. Wende nende, munambi mbiamwose, inawana Yesu.

Ebola tak di jonga ka kwa Democratic Republic Congo ka aka Swiss na ko sibe deisen 22 ka se si khata no o kwidi ko 3 deisen 4 honor ti teka a regering nou verslag hy kisuri het ek kon aanoem. No jonga hangi he 26 ha cho unda oji siebe provinsi jiki angusho ka cho wot cho wotem seid ane yubangi side ki provinsi sis o araka te no 23 ha kuri koma nge si isuye sana tikwana no o tim nge si ngung si ki achoro kutaku ha orohane sa sisi ami di kona nte sika an kara tsusha ha ko ye ha o ta ma ha ko ye ha aka dier ka ka jonga an kam kam ka di an a shuri na khati mum yele dim kim no west africa ka ta ma she si ye khati a ti 2014 no 2016 saka shuri na him President de Ma, South Africa, sing bora trek am sima, Danny Jordan, medrandi ki firika di twa kukara, ama President de Kara Safaki, koroi team, Jordan, ma akuna kukara ting kwe a sandil, jungu, 157, kuti no 20 taha, aki ka, Hamsha ta guna kati aguna na team. 57 ta kuri Jordan. September 2013. Tanahim. No ata kakloi ko ha. No kamati. Korokusi 2013 ta kwe. Iit ata kakadanum. Si kasa. Sprungbok klaat ant on kara wokuri na ti wika tsaisi wika Baltimore ki Marlainland o FSA ka gritesti ri valri strike reje en dri in ka unna kom no ngle on 43 28 South Africa unna na ti no 67 desende kwe sieti mungusha South Africa si ane jam no karo siye ting ha kuna siye kutaku mungu sa oblak si ane jata maha sparumbo kukwa kakwa ha esais driya je go karati no oblak si kwa firi je go karati no oblak si kwa sparumbo kukwa aki si oroti we no wina hanyi ata no miye te and on kara akwa una na tinta ata anka ati kai kum erasi kai kum rasi erasmesi no sperm bogo kwa kam aki jitani wukuri kwe kopisi wukuri e oro una na tim akwa aki brits kwa takon irsi liu kwa ta wukuri na tinka nukte sika a wukuri e

Ganga are soto tende go ana soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gae. Ga ke mo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlogwe te tsoma.

kicacela udwa mngisonda gakho kumanqula ngumsa ngatshwanqa bungamo emagcwaki gigi gcakho kumanqukile kade nathwisa mgquma mukugika qhuya honortin siva ngisigqike nira mukugika saka qhisi kacela udwa mke ngkho kumanqula ngumsa ngatshwanqa Timosi mako Michelle ngoba gospel a program ka qhisi ka gya o khamamke munixixixa ngamgele ka golu dumsin ke prekala koi mhasa kho kumanqu wala ngumsa ngatshwanqa ge ka kwe gqume qanqaba yam kawula tshigige an a hwa yaf irin wala tshimbusila na kam tshigige kwa satwa yaf irin program ngi tina akala utwa ke wala sila ya ge kwam ke iradins a program tshimbusila ka ngosi ka ngia u khamam ke tshondilo gani kona ke pregala koi tina athwisa muku ge ka kwisa wala sila ke tshwanqa ta khatini ge ta agme anqaba ya ateke ka bula tshigige angam awa 12 iri mko qhabisi program ya qala utwa mke wala sela ki tshwanqa age da kwam ge tsi mundila qe ya program ka ngosi ka ngia u khama mke ngwa kwa kwe ta mke ta asa wala msinga ngia tshwanqa ta mke ta kwa jwe khamo ke bunga wa sem ha ge le dum kuma ke konke radio XFM ige ta asi ka mangwa mi a ele mia ritsli wala singi koko mangka wa asi ka maqe Ateuke nga si meta kagani ko na ngamchi gigita ang nakwe. Tangana kwa, si mtini chu ag ngawa program ke gang. Ngum nang hum magi kwa gami ke kong oi magi kwa chik gami ke kong matini atwisa muku gika kwa nga wabunga. Si mo si ng mga gami ngawa mko program ke gang. Mga gira sa fita, tedura chik gira sa program. Akalutam ke walang humsang ha ngke ya chuan ngang.

kumake ekska FM. Kukumangang kang matangga mukandake Mateo 6 vers 30. Mateo akwan hem ke gamat la kao maning akwa. Mukanda ing kwetampui. Kawahe gama o hikain kako kukumang ay e idwe o yakam akwa mayaning kumang kumaka a. Katantang gama kwetulu a. The Gawan Hei A. Gawan A Yunga A. Nana Kwa Kang He Panga Ai Tu Yungi. Kwa Yunga Ya Panga. Gawan A Yunga A. Kanuna Ya Kao A. Hawe Amaki O Chingi. O Chingi Maki Kondesa A. Gawan Mba A Kango A. Ki Kanda Kam. Gawan A Laya Ya Chikwa. Nana Kwa Kang He Panga Ai Tu Yungi. Kwa Laya Ya Panga. Ekwa yungai ki kanda cham. Gawa wain e yang heng siyam ki taisi kawam kwan hula. In uiga vundila. Gawa jubai giyang a. Da ka ki dangi kia kao. Eka yunga kankwa yunga ju ki kanda cham. Kaya kang juke tambula a kao. Eke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu

0: comes. You come to come my ex car FMCG. Do Tarate Riano Nduveta.
1: Ya, do what I make it when him gang over the money him gang. Bala Tetiang, you come what as a Masam Kanda. K. Yo Ele. Tube the first what all fool. Tam Chagda. Fertini. Ma. Da te dem kuto nene vundila ofum kuto nene tanga ma kumisela ta vundila ta ma vundila tu nene nga ta tanga vundila walila juba egienga juba iwa troa juba iwa sansi gawa juge kachia ati joy a juge kachia ati tui a juge kachia ati ngumbu aku tu mage kanga wakana ati troa munga na kana ati troa a troa a onka upoka jhe mungana ang o takla juga kakak o kawa kula kula jing agege tamuri ang kaya kawa si chwa ge chwa tama kakang wa ju mpangisa juga chika ang asanga kwa kaja wa ju unju sa a unju chwa ka ju kanga ju sa chika kwa nju umu akang kwa ka ngung ta akang kwa ka wang chwa kama kanju ati sin chimbuka kikuman ngungkang ami ok kem kwa satu nam kom kandam kota sakulu tama satu na kulu he masih dekat sabun dila datang oke kok misalnya dasa hanga no buno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukulikela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka naku aluluka mutima naku seza chi ve zikiso ku mima yeni chi ko belo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a gawa kankui masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dawan a kanku yeng dege hal hanga no wuno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage min a dawa alukenu inqabi alukenu wa inqabi kuli ange inqabi inqabi simi na mitima wenu wose inqabi nsimi ngoba ngiqhaxa ka wishese kula chinqwi ka he a nqa aqha nga nqabi nsimi a dhanwa chike dhanwa ke nqa chike dhanwa tu nga giyam chike dhanwa tu nga giya prat fandeni chike dhanwa tu hum tram kwa ya chike dhanwa tu hum poya deve qaitang twa wa deve he iba iba wa tsing ofa iba kula poya chi troi e iba un troa ke tu wa qhuse qaga taka kankwe na te na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa huna wage a kaka kwi wage a kawisha kaka tihi njuma waka njuma kawo dhawa taka ngade kaha ta vulienu mitima yenu kai kai kasin kati vizalo bienu katuwa ichishin kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu. Hmm? Ingushwe kuwa mekama keke tawama huna kawwese kakati kaw. Ndibi nchi ya migawa. Manchuna kawwese kakati kaw ndibi nchi ya migawa. Migawa yang o. Nga wese ka e kumi. Manuwa kachwa ngu. Uwa na twage kuiwa. Gawa te twage kuiwa. Gawa tu. Ma usinga. Gawa tu. Ma uge nga waya. Gawa tu. Ma ugu twage kuiwa kwezi kaga. Nga waki a. Nte ayasa, mpayasa, michi yasa. Nga vi tateti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchate na ngage kam tani nge. Ta mchate wa dubi. Tete wa sa gwa. Kula. Teti kong. Ya wa sa. Teti kong. Waya kwa kuya. Teti kong. Waya hana. E. Koma kwa sing. He. A. Hege mi. He kaya mchatia. Tia tayoya. Mchate ngayi. Nge chikwa choka. Katua. Chika e. He kaya. Kage kumisla. Te kumisla. Mchate tronsing. Toi que ça offre peut-être aussi tu es senti ce gatigan. Tam ta tronsin ke ginga ba gwa. Tam ta tronsin dango ma. Tam ta tronsin dango ginga ba. Ta wononi, mta tronsin, tigan tam ta sagan ikwe sa. Ta tigan ta tasin ikwe sin. Ta yoya kan tam ta yoya ke kulai khale. Tam cha dango ke khamta de ngade ke a adaba. Awa singa ba aga. Ke ti futika e. Hewe atronsin ki yande sa ofo atronsin ke giya. Ofo atronsin ke kama. Awashin gaba da. Ten hen hun. Nga hege kaka chaka kai. Kaka masin mtati kreda South Africa e. He mta atronsin ke kama. Taka ngang gawa ngandage. Dwe kanke aba ega de ega atronsa tuwe sa chika. Ta mi kankwe ma kagu da u adon. Tama ke asa mi kankwe. Ngu mi kankwe nke. Mji gutwa ke tuwa kose kaga mi wa 3 ta kula 3 ni kula go ya ka tsamya uwa e wa go 3 ka ba kwa tswa tuma mi ka go wa mi ge 3 e kwa ka ka tsamya a tswa na 3 ta mi wa 3 mo mo mi ko wa gwa tike mko ke sa a yo ele ke 12 kunde kom ko Taka masaga ya amaga ama kutuwa kituwa. Taka makuwa saa hituwa amaga ama ngete kama kutuwa kituwa. Chike mkwesa chimbuka angu. Amen. Ok. Kwa bundila. Ta kolo ta saa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi kia teti ya inganju. Dangi kia kengke ya inganju. Ya jwe kachi. Maka kanya wa kanda inga kwe. Ofo adevi ya gehangula ekuwa esika achwang. Maka kwa ngawai. Gunjirika mpao. Eka kango ngawai. Eka shikama ngawai. Ngawai tuwa sengi hangula kai wawi. Momo awa kaa ata wansansi. Gawangkula wa ya oejuwa wana kawsi. Kwa kachiri tawa ahang. Kachin nga ay kwa. Eka da etia kaa. Mkwa kwa njuka kechige wanganga. Kakuta kwa kana iti. Iu. Ugu tuwa kituwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ike gedi ya sing eka ata kanga ye ngumanju. Kwa yoktuwe sing eka yoktuwe ngumanju. Kwa yoke kula juge kula. Kanga njwa ngate dangi ki kawisi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
2: Eka.
3: Yawa ya mwe.
4: Na na na na na na na na na na na na. Sadugile kunima, awiyelele satoke.

Tama yalfo hon XK FMK tama nge te tahona yalfiri bori e gomsa bori yalfiri kwe kie te te tresel kate mone te kwe ten tamati mbamba kate kwe mati kwe an parlamende ki molotu matapo nga te khana abasi te negen sesta ka nge state bond conferensi hen nge nyamote hen ngo Ankara tia iti parlamende ki jau kun kuna anastati bonding ngem ngiviki ki si kutaku te uwe mi tinu nong jarot ai kuna aki kwe a kwe

0: ngudia udam. Ach di kwing uta taku di daga enfir dam ki tu ermelo o pumalanga kam. Nung utu ji aki kiang karat hautu aki kiang karata kwing uta seisi ya ta kwing a no tu hautu sikim kam aki karo kwa tamakat o takam no aku hengge he society tingtam fakbon federasi kusa tungla te khana ki iye te yen deisen aku honar ti di kli hakwe a kai di 15 ka a national kai o a gallery convention centrum si umedaran di ki hau tingkam kai hengge he u toti donor dahan e no kwa di aki iti akak ay ate koro igwim no kai kuji tamaka kwe kuha aki dri parte aliansi ziuji aka anatinta mungote ma kiri ji tini ma kwana jika kao guritam borisi kariwahem matriki examinihem nyamati ngay dertak ay ang nge khatim no to the 15th November am okasi gue veskapu yanan 7300 aki sure kona senior certificate am khano he examen a he gara gue no provinsi as ki minister amitrina di a yaku lont no the examen he nge he ta khono mo department de na excuse examen nge he kam siki khana aka we ha kam sika te ku te mu gwe aku ji ngu te san we ta ama aka ti ta ku na ta ku no ana qai na qai ti matrik ko na mu ku ta ku te mana khau ama nga ti department na aki karati an karati ko na ji khau ka ku ji am ko na khana khau ka gu ji bori ku ex ka fam gi kam yene kam ta ku no te ste khabana te ke ke gwe
1: 4 minute ke kama yalf ke XKFM yang he ahanam ke ngum omi fresto mang gumbu kang ui hanak au ke parlamendi moloto motapo angande ke yi ke palapala ka nihan sista ka aga janggu ngau yang he wangole ngjit de aga bat aku he aku kaya kalan ke kama kaitam ka ahonor ti parlamendi vi kumo pangak ahum ke ngole kahi kuwa kamga panga kae vegan ya chan si de aga ka wa kalang e ngko kham sung u ka bi si ka he wan lo ning ko de kwang kamga panga kae ene wa ke sing ga chi bi si ujala kan e ene wa ke demokrasi ke chi bi si tru ga tin agang mata po an ngde ki kan ni ka ng ke politika ka ko sa ku ki ngul ning ng ka wa si ge a kham sung u ke chi ge ngam so a chin ju ko ene wa ke to no hi ge chi bi si sin ga tin agang tani wati ke he parliament di vikom panga ka ang de ko he a kham sing mu ko to wam tati khon ai a ha ke to ke kho khwi ka ngi kun sa ke thucha ke kho khwi ka ng ke tapalo ka ka ya he wa enfiri ke kwantuma ermolo ke mpumalanga khona ta tu chu si se ya khai ka ang ke to ene wa ke ti tro si ji ke kho to ye ngi ta sa cha se ke to ke wa diwe kai ge ohe thong ke khokwe stani ge ta afisam ta fak ferbon federasi hewa ko satu an de ki i ge ta kala tu desin de a honor ti to i ge la yang i de khok ya kala ng em ko hana khuya mana ke 15 din ka jangu ngau yang he i de akwa galaga confession centrum ke mitran khoti ni kunam jangu ngau yang kama ko be kam ateu ke dono da ha si de akho ka kala ng e ta yu sing ga ba ko kalang e ga ko ta kham sing u mo ko hangula ngong je ta ka wi sig ti ni ko he a khang ko e a u a parti drink ko kham ka pang e mam chi ka hum pling ba si o mo to wa kin khale e na ba ki pulis sung kan to ki a thui kham ko e e na ba ki man ra ngum ko sing bung ga mo si ni chu ngum khang kham ko e m a chura si matrik a exam ni kam ka exam ka a deu ki kam der ta kha ya chang ya

mukamedi wa moso ase ngam ke muli wala komte ke yal fikwa 12 minute ke konke radio xk fm mola gita komte ke wala ki khamyem ke qam ko program ngi yega komke iradins program ka khisi kantine akalotom ke chiwendulo program achang muku giga ko ale dhaba mkhoma ke konke radio xk fm mathwisa muku giga sam kangle agya qala utomke chiwendulo gani khona ke sonda kham telumingo ntuma ke tswang program ga chun anga mko program ya anki gang ngita sungtege ke tournament yang ge na tam sater da kham di 12 de september gi ge fitika nam ge te wana vipani hinga na kwen e ko me ge wana sandusi sa salati gi ke ko akwe master academy sublek tege ko akwe speedo swalo sa zebra midde si ge ko akwe tike meti cosmos sun city boys ge ko akwe Kecina kambu, tau zebra kambu, ham gitu wana China sa stars, Brazil sung faya hici ke Black One sung San City, wipani sung ke bagi ang quarter final. China kambu mgita wana Celtic sung Cosmos, ting oling agita gawa zebra Midas sung Black Tiger. Tau zebra kambu mgita wana Brazil sung stars, chike Black One sung China wa bola sung kage angwa eke ga sonda khang man kya chwang quarter final ki vipani sung ka na ke qehi ma ke tong in kage ta wona khu ke quarter final bunga ma ga tu sung bola ho tu wa kambu chang China kambu o zebra kambu muku ge ka usung bola msung he ka ge angwa e wa avipani age ka uchu support ya wa ka nghe tiring khoi game ke ko ma thisa mu ko ge ka ko nga ko chimu sing uli gita ag angwa program ke dang gita sa fitam ta dura chi gita sa program age ka lutam ke wala msung ha nke ya chong

yamasa musong asig ng amke muli welcome tiki 12 kama season 50 manita ki konke radio xkfm konke katang spam ke manita ami uchi gigi ko khama ko wala ngin hachi de hewa yen irikiwi kawala chi gigi ang awa yini chimbi lagi ta konke chi gigi ta khama ko khawsi wala wala ma ini ri mang du ka bisi si tang nang am gesong hi chi gra si kamang am ke ini ring ham me chi gen lo ki ta a program ma kun de min ko in ta bunga to ka lo ke bola kum sa un ta gi ang wan ke quarter finals nga gi ang wan e ke china kambu he u ke ze bramida si kambu mo ang watu mo vu pani singi ka usun ka o tre kam o nga ba kambu chala mo ku gi ka seng bolang kum sang gi kang ma gi ga sunda kha ma ngi chang wa kang ma gi antuna ngwa bunga yang gi antuna ike woli wa mi elemi richly mko dura chi gi ta wona khwe ge tamem dui agi awana khwe ta bunga wa se itoto ghang

0: Monitang iya dang chatan kle supang ka wa dibe mong pok dia thosi ki kai kam ka ng ke mori ki kaya chi gi sik mong wa ati chi bolin ki wicha yafta ka pun de no ki mong afres to mong gombo mori ki kaya ng na ki ng we ma di dia kam dira sam
1: kama te mono te ki se yena ko akhan 50 ka khon minute na te ana kwa tan tibe ire te ya or kho te ya ha yeng akwe un su bori ku su programme te ya ha khiri khiri tik akhe no mi za ta ku ji yo ka ti ta ku kar mar cha ha ku cham ti mo san di ja ku at ma fresto ma kumbu ta ku ti ya fta ka punda ta te ya ha yeng akwe khiri khiri tik akhe no kha wana nge e kaman sa ka ju ka te ku kha wana kha un a ce ce gwe no a te ya ha ya ngwa kwa te o khe

tsama tbie tsamogo xka fmk tsamenga atahana te tbie iri borie komsa bori tbie iri kwe tie te ti treso katemun aki ona iye tbie si nigeria si u tsutsi kun tai dina tai si state bondi parlamentere kwe kapstati kwe ya ko te o gudam ai shwe sanati Nigeria sidi parlamente aki daranati South Africa askis dara South Africa sidi koro e yohatin tem kwen atate karatin kwanan o ate tin yam uimukurisi usiki kam Nigeria kwe o tin Johannesburg ki takno Somerset West ki tem tui kham tui tuk tuk o he polishi di jere o ki te tin aka te kwe parlamente ki moloto motapu nga te khana gwanam kaha tonikara anjasinu aka veri tim si Nigeria kuna yako ya te uguta kai aem ak toner ti parlamentere jau kuna state bondi mungji unna vye keki aye te no tungji sheta jarok ae hem kuju kunya ka ha demokrasi na ta mu ngure ti khodi kai ku ki khauten si di ler adau ta khuna hautu di a ke di bone di aile tla bela a karati singi ku a aki e tesana tim ni hautu ci di stel sele di anejam anak a karati aki ke orhi khwe a ngwe e anja sino akia ko ta ko te ko te che che re ko te a karahi ta ko mu te tu kwa ye te kya in kara che kre hi wen no aki provinsi he taxi ane si ja asu he shwe sanati ngi ku he taxi jao ji ki te san di ta tim Departemen na ya a karati taxi jau kuna ana khana anja sino borong ka ate ana an ana kya in kara anja sino hiyeti eve ta ne taxi jau shu le sinsi ane si ja an a khu karati an a ka ku he taxi jau ju akite ting ku jite sana ting

besa gagwe ko tengwarata a teng ka besa gagwe ko enfirim ki anamboronga kwe a si oroti a ki takon anakwa ko si oroti masondo nga te baki he a ki anasara ting ko kaiwe ta takon na polisa kwaratim mboronga kwe a er akander taktaki temdam am ki si oiti polisa na si oroti aka ana a ki si wo ting jwa khuji a hautu a si ki sengi a huita kyang karatin ku a hautu a khoi tim borisi khre ohem veska pu si di polisi a tu hautu ta ku a kyang karatin a krai fontin ki kapsta te khoi di no shwe sana ti khona no tong ka ne tibe million sa si sire kwa polisi ka a ka ti ku a ndak ndak ke kwala nga tin aki kwichao he ya bo shuri na tin si kwe hu tu ta kwe dolem a yonas barga ke guye ko kapsta tika uwa tin ana hu tu he aki mungu tin aki ngu yu a o ki ya ti yu en yen te ki tim dam ki ya kain yun kwala a ka te kam di shaka a no fiyar tak de sen de mendriksi pristwa ji te kwe hu tu ta kum am ki uwe tin tu bori he tsame 3 am xka fm ki tagno te ste komogwem.

Ganga are soto kendego are soto nawa. Aga kuyete damme at sirika gawe ga kau ka go tsana gwae. Ga ka re tsam ga ka me ga soto ga. Ga di tango tsa swete ji, ga ka anya go tsike ji. Ga o hedi, ga soto tsa seji. Soto a nga ka te tswana ke tengwana, ana gana tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tloge te tlhomi.

0: tsam tibie tsoma go tao 30 minute denki xka fmo se si kra go te tano 230 si bori he te komsa bori he kie te ti trasel ka te mon di mama ka te ke ke tin te maha Kimberly si u aksi ngrupu kena ana fir kurina sengi hati aki organisasi ngomo huyo no November yete kuruku he en te uguim organisasi he ngehe aki politike parte ye kara chinja iti ana te ugui kui a sol play ki municipalitetis ki taun Francis Bart district municipalitetis ki te u tim aha a boys mokodi nga te khana kare vera khati aki parte khana u hen si u khuji an tajin te maha Kimberly ki khana te ku tra guim boys a ka te khana aki u ti che ku he jau shi jaroma ku he taun jau shi tun kara jaroma ku he Let I know drender tak vaiki ji plaiki municipality ji ki khana te ko ta ko kun she te wina ko go anji o aki ton kara tlo te be Nigeria shuka ko ko ko kai ti o kai si sta te bondi parliament de ko ski kap sta te ya te o go ke am shwe sana ti kona no Nigeria si di parliament de a dara South Africa si we she ko koro e khatin ko ngi te ti o nda nyam o ngi kuri si shu o te ti ka kam ne khiri ya ko an South Africa ki o ti ka o tui kha ni o ti ko a police di jere o ki o ti a ka ti ko parliament de ski ma lo tu mota pu ngo te khana gonam ka ha on kar a ka bra khatin na o ne khiri ya ko na kau jauh kena Indonesia sih nak kia tu honor pun dah terkadik kui charge rakatinya ah ya aku skipa aku ngerti aja van sesi ya tapi tem CM kita isu karatin ki kan karati ya honor tu kasih honor pun dah tino kadik kui am si kau ku aku tim sesi kui aku tim no skipa aku tu orang kini drain fear terkadik kui gue ko kung tin kasih ko ta kiri ki kana tin he kya mush ki kya ra khau ko ang ko na later na a kara tas ke pa ni kara ti no rakhir na ka a ka ti ku an ma ti tre ji ske pa ai hu yo khana si ye ko ta ko te a khru tin bori si khru han how to ka ko ya ko kuri bori hem Landu Noresi Pongagwe Akik Etre Spanya Siu Garan Perci Medre Dehen Kimi Antoni Li Silisis Ka Kam Ka Dangguski Pongagwe Max Vectapen Red Bull Ka Dri Ka Dangguwe Ki Pongagwe Spaniard De A Carlos Sain Tuentak Ka Dangguwe Ki Tuentak Ka Dangguwe Ki kwa gwe no kien ka wotim ya ba tin ai wa ha yete khama ko ko kure wo kure ti am bori ku he tam xka fmo us ka u kama na siebe am ta kono te ste khawana te ko mo gwen
1: filin der ta munita ki kama tibi xki fm yang he ahanam king hum ki kama ka wa mi first mo gumbum Kimbling ai aksi khrupu ta tu firin ya chonga gangi ke kaum ta bunga organisasi ikin ngawa ta November ya ngri ke municipal gahangula kan hoci gi gi agiam organisasi ya ta kawsi gi akam sing u ika ke chinji ha te wa ke political party ta yiti twa ke sol playing municipality ina wa ke Francis Bar district municipality ya tuhun ijiam ngau yang hewa boys makodi angandaki yi kawa sigi a kam sung ui kwa gitu moko ohung uha parte ta kimberly kai he chibi si kwa ujala kama kwa ka ngi gita tu moko kuri ka am boys an nga dake ye vi kwa ma wa chitro panga ka hene wa ki kawa he akon la plinga wa si hana ki kastiko ta veki green der ta ha ki sol plegi ayam spliti ti ta gita agwen dram takai sen tu ga tu lu kan hi ke yi he akama nigeria ma jango ngau ya hi wasta te bone wa iti ge agia he wa parliament de vi koma panga ka ang ki kapu ya gani kuna ta ka ke ngum ge na ko ing ni jera parliament de ta si kama ngui se se ge ti ka sit africa si ke kani tan amaka ng ge ta wa ka ka ke ke kon sa ge thwa ya chon ke ni jera ti thotsa ge sit africa yang e ke clear please ek don ng takang uy hanak au ke parliament de molo tho mata po an de ki yi tani kale to kale ki wona kang uy kama nigeria tagi ji de agia jangu ngawya ta khosa vi ko mpanga ke indonesia ki dang ba tu no tin der ta chi khoi yes tani kale to kale ki wona ke baloku yang ko uji khwa ke javan ya de kalunga de ki khana ta honor tin der tin ni chi khwa ta kha si ge ti jam ko ongwa ta ti trop ici ji ki ko ta bal ko kya un tu no tin drin fier ta ti trop ya ki u ta si gen he ta ki ya ki na nga ki ka un ngang ge chi si ko ge jala khama ku ki kwang he i ku a sa ku ki mu kalung ga ya gani chi gani khuna si ko gi ga ki sa ku li ti mi chu kham ta ba tu we na ba ki kwa sa vi ko mo pang ga ka un ta dang ken he ta ki bal ko ya un ken khanam tangale mang mandalak o ke kangui hanak o an ngade ki kai ka khong kwa ta bolu ko kya ke ngawi ta ki hanam hum korasi ke ka he wa thogam lando noresi de an handa gi ke spanya e grand prix ke madrid khuna kimi antonelli ya he o mercedes a wa tuide ta max verstappen ya he wa red bull a wa derde ta Spanya Carlos Sainz ringaba ya to next day ko hi ku kham yak a ohung nga ki chu ga gani khuna yi he de a ku kama ko ya ki he si ga kham sung u ki kastigo ske hana ki ka usik he yak to ki o jalam ta ngka ng ta no khagi ngam kem ge dum kon ek torasi ko ge ek e wala wa siwa ta ngam da sam kon ngim

0: Sì, vengono a tenere qua, c'è un ghiaccio qua, quanto che qua. Velo, ma leva anche qua, c'è un ballo con una ragazza in scuola, c'è un ghiaccio qua, c'è un ghiaccio qua, chi paga con la tenere, sale. C'è una cosa con la polacca, chi può tenere, Richard Way. E quindi te ne faccio un ghiaccio qua, da un guarda che c'è. Come a flendo qua, c'è. Milford, vengono a tenere qua, c'è un ghiaccio qua. Non c'è passibile, arriva anche qua. Kamani, chingwana, non vedi altri niente qua, manche. Difende te ne kungi qua. Nguara gutui, tetra, number 55 ki qua. Chingwana, akkana tua pole qua. Angutui, bola do kuncha, center lane, kani kuna. Nchogle, bola te ne gachit kanke. Milford, no toki qua. Richards Way, FC Tana, no toki qua. Sugary, kulu stadium ki qua, tere bachan kukum mange pole kli, tas lane kuna. Throw in ki qua, tere bachan kukum mange. Kichot e guang Richards Way e kani tere yun hwara tana akit au tili pule guang
1: chia mwara guanu firme nintia siu toki tia yagra guanam kati Richards Way kia mkana gara bora kao egi bora kusini nga yangi ya yagra tima nga kamsi kagir midfield ka benza kukara gara bora Richards Way ka jik bora tima nga gavik nga gara kum tabi gara kong gara tu yangi gara gara kum nga gyamza darana nga gara kum tabi gara kong gara dari midfield kasi kaya yagra bora kaya sa gyet kwa di bora ngye ko le niya gos tima nga gyam gyam kasi ngye ko gara kwa Chiamaro qua midfield si sa Richards Way sa Richards Way ka ji Richards Way ka di chiamaro qua nka enza pasi gara tsamso ki ku kara go demen khara khara tsikanza defend jam ki amma au ta go gara tsamso ki khara khara kip ngi chiamaro ki pa magana nga ra khamtama 1 2 1 2 kyan kan khati khama tsunga ko tu yenge kara khara keke khabara chiamaro ko nna nda si akata ki pa man au ta go gara chiamaro gara tsamso ki chiamaro ko de khanga go gara gyam ne gyam ku gate 5 minutes yo tagite ya gara tema rekanu mid 40 ka di bora tema rekan mid 40 ka di ku kara kon gara kara gara def en jam ki amma au ta gor 1 2 1 2 kya kan kan gon kan tin to sen kara ko tu ya ka gara tas le ni ge ya gara bora tema rekan hanko e ke ya gara kan pin za ko gara tsam sugi reses bet ko tin au ta ngar hota gon kan tin nga za kara gara tsam zezi number 22 kham tema ti aus ki tema rekan gon kan tin ge ya gara gyam gyam ka bora tema rekanu reses bet ko ji bora tema reses bet ko ji kipam ki karagara temer kan am au takho khacha kipam ma gyam ne gyam mo de manza ma pasa gureta amma tsunga ko tu ya ka karagara ka gubara ya ka benza ko ngara tsamse ki au takho khata gwan ka rites be ko di temer ko gwan din ngada kara ko gyam za gyam gyam ma ka bora pasa ya ka tsamse ki gwan ko tin toya sen khoro ko kya tsati nga khoro ko temer ko tu ya ka karagara bora ke ke khbara ya ngi ko gyam gyam to ya au takho khata dara na khada temer ko midfield ko kipama tu ya ka khoro khada bora temer ko 6 minute ol tagi ya gwan ka not no to midfield ka not rites be ko guan am kan no te temer kanu kipa ma kon sa tu wa gara temer kanu mit fol di ka di guan am kan temer kan kipa ma kam de ke za ba se ko kyan ke te si te ma na ko mu go sa support ana te ma se ko te na ka ko te tri ku ka te ka a ka te ka ko play yang ke temer guan am ka tin mit fol ko au ta ko gara guan ko din kya ka din tu li ku kara kara kara de fn jam ki amma au ta ko kara kara kipa ma kipa ma kam de gara na ko te 1 2 1 2 gem ne gem ku ka te ku kara ko temer gara kam so ki kara za za na ma tin di tu kam te di tsele tsele au ta ko kara kara temer guan guan nganza tsa ko le gem za yang ye ko bora kara kha Chia mwara kwa anu, guwa nam kati nu, mit fulti kwa ji. Kwele kiyan tware kukara kutele teme nukono kapte mkara kwa dam ntuli mki. Ama kam teme nganza pasi akura guwa nam kati nkau gubara kuzi nge yako cha. Kau kera pasi akka kara kwa teme nkiyan kwa ti. Kau kwa nganza pasi akka kara kwa teme nkiyan kwa kiyan kwa ti. Chas le ni nkiyan kwa da bora guwa nam kati nu. Kama kwa kwa zazin nama tu kam teme kiyan kwa di guwa nam kati nu. Twese nkwara kwa teme nhaka guwa nam kwa mit fulti kwa jika tu yenge katua bora singye kukara kwa. Midfield ka giawa re kwa ngie go bora dia ka ka sa tiama ka kunsa ka ke go be go be kwa da tiama kwa no sibani sa tsa miyo ka singie go khuma ka khata 7 minute o tsa gite ya gora go wana mka na tsheno tsho midfield ka no tsho this is back ka no tsho midfield ka tsheno iya mka di kona kha ka jia kya bana ga midfield ko ji kon etemer ko ngahro ko gwanam ka tin au ta ko ko da ko je kan nan tsara ko zezin number 2 kham te ba khoso ngi ko gwanam ka tin ko se ko tsikan tsara ngi an tsaka benza ka ko ko da kam so ngi bora temer ko anu kone khabana kiya mana ka temer ko anu

foyifukaxhusikinqi mi fo tikwatemwa tikwanu seyisikaxhusika akanqiqatemwa le 8 point ikaxwa tekhonu Richards Bay iyate midfield kwasete temwa tikwanu 13 kaxhusika akanqiqatemwa tikwanu 3 point ika tiyona sibane satama avasekho satama qinze kokoka apareceu aqui cana com teu cloclosa deu te ikre khasa aba se khasa aba se khasa kana fa khasa insin kiebi ko ga halta mede mite khasa sin kiebi ko khata ko khusina ko cana ko second half ta mite te marquano second half wa ko krisa nza mabuya nza mala te qara kha mahala nu khumalo te marquano Ritzes bay kwa ansi kakana mahala kwara mabuya kwara temaro kwano mahala nu khumalo takana Ritzes bay kwa ansi ka temaro kwano Rizes bay ko jibara tibar ko gima kana ra khapari o ku ta o gibara khusir ge khara tamso ki nganza pas yo khata midfield ko o ta kho khata darana ya khara bara tibar ko khu ya ko gwanam ka tin tazlin ge khara gwanam ka tin nganza khara khara tibar ko gimsa ko nganza bara khusir ge yo khata ku ya ku khara khara tsiga na defend jam ki midfield ko jibara 1 2 1 2 kan kan khati gwanam ka tin nganza khara khara tamso ki darana nga khara khata defend ma kan kan khati khusir ko khu khara ko khu khara khata tibar ko tamso ki Kuar karar kipam ki kipam agano ga hamte mati banu kanu khusir kar defend dem ki defend ma ku karu ga bana kipam karar kam se gedi hantha kipam 1 2 1 2 ku ye kar karar ngan ngan ga pase ga tim na hantha defend ga ngal tin kyang ge tsati midfield ko dikku ye ngi kar ga kai ga bara tim na ngi ga kent tsai ga kam se gedi ka ben za ku karar rezes ber ga tim na midfield ko to hor ga ngal tin go ga ngal tin khusir ga na bora garana ya ga tim na kanu rezes bai ka agar ga bara khusir ga ka ki ya ka Ritzes bay ko jibara timno ko Ritzes bay ko dinna ga bara tawar tan wal gamza zazin namba futi ham tamati ku kar bara kyan kan khati a kam se ga timno bara ya ngi ga ko ndi bara timno kanu ki avana midfield ko chama ga Ritzes bay ko khongoro ko bara timno kan ga ra kam se ki ki pa ma timno kan tsawon sa tinga ga ga ya ti Ritzes bay ko giawa qwa akanga sa kulu da maga temari kanu bora yang gie ko sa kulu temon kanu giawa qwa akanga sa temaka sa Twenty bora de mano kolo ki amana Rizes bay kansi ka bora de singe ka ngaka kolo de mano kana midfield kam ki pam de kyare kam ngiye ko tiun kara ha ka kana tema ka paro ki ki ka kara ko si ka khawate midfield kam ki pama si pama nsa kham tema ti ki pama ko yo khata ka kana khawate ki pam kyare kam me kolo kam tema ti ko mo khati amu gu gati Refri Mazhev khamte matiya magati madkano 7:40 minute to yiti yakata ka kana ka kuri te te manukna avas yakana te ka inza ka inza kota kama soki player ko te ma avas yakot te te ka te oziki de mo adgan guwanam katino sipa makla kipa matiana gara gamte mati kyan kya de mitol de kama tu yange kara gada borati manza kongle gyamza gara gara jeven chama amma kenza pase gara ni kiere bora chasleni gara gara bwan gantino rites bek tu yase gara bora ke go borati man ge leni ak gara ga a ren vier tag minute yo tag yo de akwa mi folti ko dibara temaru kanu chi aya kukar kar kar jef antam ki amma au ta kho kharatam suki tasle ni ye ko ta bora

Ganga are soto kendego ano soto nawa. Aha kuyete damme atiri ka kawa hakka ka kosi anahai. Hakka ore kam hakka mat ha soto ha. Ha di tango jha swete ji. Ha kanya ko tike ji. Ha uhi ji. Ha soto jha seji. Soto ang ngaka te kwa na kitengwa ana kana kwa na kwa na kwa. Soto takiko he te.

unerten siyabeng ohe takhona niyaga FM cha maqesh ka temone teki foivoi ama go tawo 55 minute ngiyegwa no 5 minute temone se go tawo teki eya kwa 6 ireqa tisathi u incexa ikujide go tawo kyasa di Reinhard Kulabe ka punda incexa u sikanya matata na bora shoka di orota bora ke ncha meteki kharata kusi na kwe diwo hakame teo ngakwe nhe te tiyane kankie nga mjite kaya kukwara te kakwe keke kujito ujini nga mkujita to kara jini ui kia nkara tuwa te kaya te rado sindenu uruti zao te kaisinza kwa hati eyaho te kaya kutama.

107, ungeni nira bomte gesen kimte olaka firmunite kiter mote dumkan nga siwa ke konke radio xkfm kimte gesen kom dreti kimte program ungi dohan kru gakla tomte ke wala sente kite sika motre ta khon kimte program kite ngalamte ki wala kan ngimte ki ya sika ma tumte gesen ge kisi kimte ki ko gakla kite kle tomo ko tibi kun guna kimana ko gan kya wa tibi ki fe la khit o de ki khasuna timte kita siga makaya o do kan ki ka chan a tibi ki ko mte ki a khabin ma mte program timte ki asin ki kan kya wa tibi ki fe la khit in gi tibi ki khasuna ti wa tigan ki kuma ko se ho ki a qada wa ka yunga ko a qada wa ki a bilu musa ko o khada ga kaka ka gyang a kong pangwa ngamchi ma kita ngokeng ada pengangai do kya khasunai ti ngang aki hntung wa ka ki kang ani kala kang diwi kya hili siko ki ngulingun kanda do tu wa kya ya wa yunga kanda

49 minute kangi dang motir kang ngosi wa ke kon ke radio xkfm tim je kesen ke minute ke yin atwa si kangi te kamba yim te tangi kwa kong angwa mta program ki chon ngai ki ya kawin ngawa hi trafiti kang ngawa program ngun ki hi dan kwa gya kala tam te ki akhir kuna kuna te ki da si kama kai to kam chati za ke wunaga kresi oh we kan gya kala kele ngum te tene ki te ngum ha kuta sa kana gate mom tangum agita a okam tum je kesem te tene ngoti kali kan ya wa skola kuna kuna te ki te sa o problema se de ka ki ka na skola kuna kan kalam te ki te sa van gate ne tsen ki kalim te program ki chon ki te ki fe la khait ni ki te ki khashonaiti ka ki te tene ko ki kala ja program ki i changa te ki ko he wala ki akam ja kanga ja program i trafi de kanga program no ki tan ko ki akala tum te ki akhir tun ko te ki tasi ka mo ta ho ni gim ja program ya wala sen ki changa te ni ki ngi te ngalam te ki wala kanga yim te ki si ka mo ai ki ka si wa te ki aha ta ma si ka te ni wala ngau yim te ki ki kanga ngau ja program ta masim te kutu ki he kangu wa kresi dange ki te kuna no kan ki a kosan ga ki a un ki kausi kan ki ki ka kuna se la skola kuna ki dewe kuna kuna wa kui te ten ki he te kuna te sa okui ka ki he a o kama ta kula sen ki chon un liko anir ten siwa ki ni a kare mta ki a sen kwa ka ki ta kamba mta ki kong ki min te ki ni a kare ye mta tang kwa kong angoi ki he a kawe nga program no ki ya ten akram so la sengi chom ta kan ta go ta fita

FM 107 o ta go nne ga FM se ke tsame ntse ka skate mo ntsu ya ga tine xam ta ni yo gere 59 minute tswa je seng ya kra go ha ha no te twa ta te ta qeqete kana mkwiji te kom ta tinji te a go na ngama te no kana mkwiete ana kwa nta uya gono ngote kharem kuye koma kota ko kweta nga he a te kharem kuye uya hota te ta koma te te kekere hana te ukam ka programme nga te se ta ha ya ya ha ya kurien nga ya ha ya kurien ada khon te ukure programme ko te ka te te ukure programme te an ka te avasika tsamta te a avasika tsam kona ka u manda e no u jao e u sure e akona ka ke emtsui gama ngo avasi tati avasi ke emtsui gama yo wa ka ga tanya go ta tsamse ga mjao ka kunga tati he no tsamse ga msure kunga tati he a jengo ana tswere gao akona ka avasi avasi tati

Mandoza te cima te chane na Mandoza angkona te anka te hanao chane ki si buya ikaya tate anta cima ko tao hanao chane ki aha ya hari hari ingwe ti doa te kwanu kama ingwe eska yalfu am ta ko 33 minute twa jese ingya krakwa ha siwa en 20 minute ji bresina ha ya ingwe ku tuwa ko tao te abasi tare ko ha ya siya ko si hari hari 12:30 okay. Well, they were asking come today. Abasi are komo. Ndeta ikara uhe chano cha abasi gure kareta. Faskunang cha uhe nata ikara abasi gure kareta. Tako tao temo abasi te kare kamsika ngumgwe masoto koma te ana kwaga. Ndeuje te yakara ma gure kareta abasi shunga aiki te abasi kare kamsika. Aji kwa temo kota abasi kare na kwa nanka ingese ate mo tinte tuwe nkara abasi te nangano te ana kwa te late goveta. Mara amo tinte che kara abasi nga te no te anhoe te nangano late gwe. Ja bless Africa, DJs Rastar. Kwe.